0: Ia, e fifi lawe to e whātatanoa le whiungi alamo stele nu fusili tāwi te sio. I le lakapi, ia to e al tau sanga mnai masina au lia lipo laulangi. Ia, e la whiunga na alamo stele. Ia, se i sauno ia, ua mabae ua stalo. O lea se la ngona na ia oi na ua lau mai awal man Samoa. Ia, ua yeile ingo se walo ia Scott. Ia, e le ngatei leone man sina i se walo to maita. Ia Annelies.
1: Ia. Pa whenua e tua, pa whenua e tua, i lau, yunga le ingua mare, mare kua tatou, au wha whonga. E nei tu la le aso, e po kalambe ali, ali le tio manos. Ia, pa whtai mo le wha fisiri, ia manatu, o lea e o lo, wha pena ona,
2: I'm going to go to the stadium. Finally, what that to qualify over the last minute. So, all the Melana for the yeah, what the Mona Lavale, the fear, Messini or Leva, yeah, boy lava, for yeah, Messini or Leva, what that to our way to my father,
0: father,
2: a little love, Lani, little son.
0: Ah, solely.
2: Yeah, Manat, yeah, tell you, yeah, you tell I fight. Ta penanga manama umia a manatu ole ta fata tona nga ndia soe a ele ole a fone lo loma o lona auna le nape a ole tusa ima fafisi ya etele fo ilava le te fata tona nga fo isa fatena onda onda fienga ia fo ima le tali na ua fata fo isono manatu o ia ua wafia switchy over Yasa Moa.
0: Man,
2: yeah. Well, the Sirafia, yeah, or a lot of fight to one on my way. No fire, yeah, right. Or there were on a real stadium, my the man I found a white, my old friend. Yeah, or tell him on the 40 or meet any tongue, my mere woman, or in the late side 40 my road. Ave ingol fu a stadia ya os me fu sa fa pena ona fu ndine it's a very proud moment for us and our family o tele o maltinoala o le atonu le autu wala yona e mana o ti fu e di diwa mai ya sa boa o a le o uma o si e no la ka na fai mai da vola io le ngo ya e sa e mo ida va ai na tela ngona e le umo le lela na kavia na fa na tala le ala e fai mai ya ole te li na vola va ngo e mo fai e ona e li u ya sa ngo ma fo le le ma me fe so swan a sa ngo o ta tonu ya ole ya ile to my full experience ya ya e mo fai e ona fe so swan ile awa le manusia boa disai male e mana tapenanga ya mcei foi pa nalo next year na ya awa le war pi na wo foi polan lagi tengo te na ya fa penanse sa ne tapenanga le awa sambo ya na fa tali ya ya na ta ya at the end of the day le wa e pulea oi o a fatio lo manatu al tulena ya te u manatu ale no le ngo fo di di a ye chama no a fa iso na sa o mo na kapia sa mo ma we presentia do na ai sa ya o le o lo na la gonda na ye te fatio da o le a fo di di o le a fa ma lo le tan di le ai e lo ye te alo bol man sa mo ma fo di di ma representia ya le tudo o ya le tudo sabe
0: Kalo fai.
2: Yeah, so o se se mita mitanga tele I lo nei tangata le lua I le mata watu nai tu mai so se tani lava ya fo I le ya ya si ai se alo mas fa na u ya se tu la ma fa pe ya ai lo mai e se matu ai le la ngona se se mita mitanga ton ya ya fa pe na fo la la ngona lo tangata I le ta ya e le otoe fatu sadia fo ia vai tau o wa fo I le o ta alo I la aso a ilo na ese senga fo I le suingo ta alonga manai tu mei vai tau
0: malo
2: wa te le le suingo ta alonga ta beona o na fo I le fa profesa ma ia e mo ia se le ia al paulo le au e lengi tu pe mo wa
0: moni lao
2: O le si a foto a tele na na fa e la tele da o fa mai la fi an sa mo ma ya e mal mala mala le le si ku pe e mo ba ta ke ka a lo sa mo ke a lo ke ka a lo o mo lo manga o ke a ke le pi se tia sa mo ai ni fa pe se le mo sa ku pe a mo vo ne e complain ma ni si ti wo se vo e e vo ai ya ye la mo me fa I ko le ni nga o le nga ku ba nga le a sa mo o le la ba ka mo fa I la ba na lu lu ka nga ka o ba ko su fa su ka sa o nga lu lu te ka nga ka e ye le ba ka ni ma le ba ka ni I ya fo I le ku ko mo le o ka ko na ka pi sa mo ma ai me se fo fa ya o nga ma ai va se no coaches ka mo fa I la ba improve ya ya o me an mo ya o me an fa I le a
0: mano faftai la mosue sa no I lua fa so va va la lata mosio walo I al tel tonu fo I se fi fi en tele le mo ia I ono la si il fio lo tapo e meltinga mai le ia mal tanto faul io sa va va lua lua fa uno na na talenti ia ai e lua I ai Elena Scott o se walo to mai ta se u se u pele analis Ole talonga lena malo ia tatou ia pia pakea Australia soli. Ua pipi I le history books wa malo le au al mansina ia I la Australia ia.
2: Ia, tape na foi le foi mata watu le la foi le fa lungona foi mita mali fia fia ina ua pape na
0: fia fia. Se ua fia.
2: E talo mo man sina ya ele ye ya se te fa mo mo po so ta fo ni le fa pe a le au si ala to le ya wa pa wa nga lo nga ya ma tua lo wa go a ve ma ma fa to lu ma ma fa o a mi al ta pe na ai o lunga yo ma la ya fa se nga la vale e ta ma ta alo po ten ta alo le me ya faftai ai de tua.
0: Ni.
2: E na no fama ma na fi fi dinga. Wa fai ai una bola va no e le na te te ya o le fini fo ya na di si ile man sina e representa ia le sabo.
0: E
2: ya e di ia pe ya di io na na ma dia ma ile tu pa ai e se le mana ia fo ia le ka tau sani mai ale ale a fo ele mansina
0: e
2: ai la ngona te le lava nga goe mai mana ia e
0: le
2: a fo le tu pa le a tabai ta I mo le a mai no du mo ta lo nga ia le nga tau ia ka to ia to ma ia mai ia la fiti la no le pe wo wala a te le luma fiti kompea ia ta to ma
0: Yeah.
2: Ela ngona ese le skillful.
0: Ciao Lily. O te mai tai ese le le yo pole landing, but basics are

0: biyu a zaben shugaban kasar masu zabe za su zabi mutum guda tsakanin dan takara wato dan takarar masu ra'ayin mazan jiya Abelardo de Espella da kuma wato wanda Donald Trump ke marawa baya da kuma dan takarar masu sassaucin ra'ayi Ivan Cepeda wanda shugaban kasar mai barin gado Gustavo Petro ke marawa baya mahukunta sun tsaurara matakan tsaro tare da haramta sayar da barasa gabanin gudanar da zaben Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa dakarun karta kwana na RSF a Sudan na iya ƙara tsananta hare-harensu nan ba da jimawa ba akan birnin Al-Obeid da ke kudancin ƙasar. Majalisar ta ce hakan na iya haifar da mummunar ta'asa kan fararen hula kusan 500 da ke zaune a birnin. A cikin wata sanarwa kwamitin ya yi kira ga RSF da ta gaggauta dakatar da harin nata. Har ila yau majalisar ta sake yin kira ga bangarorin biyu RSF da rundunar sojin Sudan da su kawo ƙarshen faɗan da suke gwabzawa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mai martaba sarki Charles na uku na shirin zama sarki na farko a tarihin Birtaniya da zai wallafa bayanan harajin da ya biya da ƙashin kansa. Fadar Buckingham ta ce za a fitar da bayanan ne a mako mai zuwa. Fadar ta ce hakan wani kokari ne na ƙara bayyana gaskiya da kuma sanar da 'yan ƙasar bayanan da ya kamata su sani. Bayanan sun hada da harajin kudaden shiga da sarkin ya biya kan ribar kadarorinsa na ƙashin kansa.
1: Monarchs aren't obliged to pay income tax, capital gains tax.
0: Wakilin BBC ta ce a hukumance sarakunan Birtaniya ba su da wajabcin biyan harajin kudaden shiga ko na ribar kadarorin da suka gada, sai dai sun fara yin hakan ne tun lokacin margayiyar sarauniya Elizabeth. Wadda ta fara biyan harajin bisa radin kanta a shekarar 1993. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya ce da alama kiyayyar musulmi ce ta janyo hare-haren da suka faru a birnin Edinburgh na kasar Scotland. Mutum biyar sun jikkata a harin da aka kai da yammacin wato Juma'a inda uku daga cikin su ke karbar magani a asibiti saboda raunukan da suka samu. Jami'an yaki da ta'addanci na ci gaba da bincike kan lamarin kuma an gudanar da wani mutum mai shekara 36 da ake zargi da hannu a haran. Rahotanni sun nuna cewa har-haren sun fara ne a kusa da wani masallaci kafin su bazu zuwa wasu wurare daban-daban a cikin birnin. Bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna wani mutum dauke da makami yana yawo a titunan birnin. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tun yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar ana sarin cewa Amurka da Iran za su gudanar da tattaunawar kai tsaye a kasar Switzerland a yau yayin da suke kokarin mayar da yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa wata yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance da tawagar Iran karkashin jagorancin kakakin majalisar dokokin Iran din duk sun isa kasar ta Switzerland domin halartar tattaunawar. Ga rahoton da Raliyaz Bairu ta hada mana.
2: Da tsakar daren jiya Asabar ne mataimakin shugaban kasar Amurka JD Vance ya bar Washington domin zuwa kasar Switzerland. A jawabin da ya kafin tafiyarsa zuwa Switzerland Mr. Vance din ya ce yana fatan samun nasara a tattaunawar da za su yi da Iran kan batutuwan da suka shafi shirin nuclear kasar da kuma rikicin Isra'ila da Hezbollah. A ɗayan ɓangaren tawagar Iran da ta kunshi kakakin majalisar dokokin kasar Muhammad Baga Galibaf da ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi da ne suka isa kasar ta Switzerland. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ya ce kasarsa za ta buƙaci Amurka ta cika alƙawarin da ta yi a Yarjejeniyar da suka cimma. Tun farko Iran ta ce ta sake rufe mashigar Hormuz domin mai da martani kan hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa kudancin Lebanon waɗanda ta ce sun saba wa ƙa'idojin Yarjejeniyar da suka cimma da Amurka domin kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu. Sai dai rundunar sojan Amurka ta musanta hakan tana mai cewa mashigar a buɗe take. Sai dai a shafukan sada zumunta Shugaba Trump ya wallafa wani sako da ke cewa Amurka za ta fara karɓar kudaden haraji a mashigar Hormuz idan ba a ci yarjejeniyar ƙarshe da Iran cikin kwanaki 60 ba. A farkon makon nan ne shugabannin Amurka da na Iran suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko da ke nufin kawo ƙarshen yaƙi ciki har da na Lebanon nan take. Yarjejeniya ta nemi bangarorin biyu su ci gaba da tattaunawa da juna don cimma matsaya ta ƙarshe nan da kwanaki 60 masu zuwa.
0: Rahoton da Raliya.

0: To ina ga shiga wannan shafin sai ba ta dama sai take ganin abubuwan da ake koyarwa a shafin har ita ma ta koyi yadda za ta kashe kanta
1: yadda ake kashe kai
0: to wannan abu gaskiya ya daga wa iyayen Rosella hankali sosai sai suka ce to ai akwai ma laifin waɗannan shafukan na sada zamanta saboda yarinya yar shekara 12 suna ganin kaman shafukan ba su ba yara kariyan da ya kamata
1: eh ke san ma kwanan nan Burtaniya ta yi doka cewa duk wanda yake ƙasa da shekara 16 za a hana shi shiga shafukan sada zamanta
0: haka kuma ka san ko banda ma Burtaniya ma mun yi labarin hadaddiyar daular Larabawa da ita ma ta kasance ƙasar Larabawa ta farko da ke daukan irin wannan doka cewa dole yaro dan kasa sai shekara 15 indai ba ka haura shekara 15 ba bai kamata a baka manhaja ko kuma wayar da zaka daga shiga shafukan sada zamanta ba saboda yana gurbata tarbiyya da koyar da abubuwa marasa kyau to kaji fa inda aka ita wannan yarinya ta rasa ranta kenan shi yasa waɗannan iyaye suka maka kamfanin Meta da TikTok a gaban kotu amma dai su kamfanonin sun fito gaskiya sun yi martani sun kare kansu sun ce su suna kiyaye dokoki da kuma irin yara kanana akwai kuma irin parental control
1: eh wannan tsarin na yadda iyaye za su hana yara shiga wasu wurare
0: a yau sun ce duk suna da shi to yanzu dai batu dai yana kotu dai tsakanin wannan kamfanoni da kuma iyaye kan mutuwar wannan yarinya Rosella
1: an sha maka su kotu kan irin waɗannan abubuwa
0: kwarai kuwa
1: kuma sai mu jira mu gani wanne abu
0: wani abu zai biyo baya
1: kotu za ta yanke amma ban sani ba ko a labarin an fito da wace irin damuwa ce yarinyar ta shiga har ta kai ga ta dauki wannan mataki
0: gaskiya ba a fito da irin damuwar da yarinyar ta shiga ba amma dai kawai an ce dai wayoyin da ta take amfani da shi da kuma irin littattafan da take karantawa babu mamaki suna da alaka da dalilin da yasa ta dauki wannan mataki babu mamaki ana aka bata labarin da bai dace ba ko kuma wani abu ne daga hankali har ta shiga damuwar da ya kaita ga kashe kanta shi yasa ake kira ga iyaye da suka sance masu sa ido sosai kan ƴaƴansu su riga lura da abubuwan da suke musamman da wannan zamani na shafukan sada zamanta ko kai a gida baka bayar ba yaro yana fita baka san inda zai je samu kansa ba ko na aboki ko wani wuri haka ya jawo maka wani bala'in da baka shirya ba
1: to umma sai mu ce Allah ya kyauta to da yake kin yi maganar kasar Italiya wato ni ma labari na gaba a kasar ta Italiya ne amma a tsibirin Seychelles ko a tsibirin Seychelles akwai wani yanki ko gari da ake kira Saint Helena to anan ne aka samu ko kuma ake da kunkuru wanda yafi kowane dadewa a duniya kunkurun nan shekarar sa a bisa kiyasi shekara 194
0: a kace kakan mu ne
1: ba
0: shida gaskiya
1: to a wannan makon da ya wuce ne shi wannan kunkurun da ake kira Jonathan ya shiga a hukumance wannan kundin na tarihi na Guinness World Record. Ya saka shi a zaman jakada na musamman
0: lalle wannan kunkuru
1: ke san ko baya ga bajinta shiga wannan kundin na Guinness World Record to idan ka shiga ka dade rike da kambunka to zaka kai level din da ka zama wato Guinness World Record icon jakada na musamman shi wannan Guinness World Record to shi wannan kunkurun
0: ya zama jakada
1: a cikin makonin da ya wuce jakada na musamman
0: na wannan kundi na Guinness World Record
1: saboda ya dade rike da kambun kunkuru wanda yafi kowane tsufa a
0: duniya dama an ce ai kunkuru akwai jimawa a duniyan nan dan na sha ganin mutane suna magana da dan karancen da ne an ce suna iya kai har shekaru 300
1: kaji
0: wallahi haka ne ji
1: sai ka ce aljini
0: suna jimawa a duniya gaskiya
1: to shi Jonathan an ce ya iso wannan tsibirin ne a bisa kiyasi yana da shekara 50 a shekara ta 1882 to kuma lokacin da aka yi kiyasi sai ake cewa ana ganin shekarar da aka haife shi ita ce shekara ta 1832 wato shekaru 50 baya to tun daga lokacin ya zama kamar wani tarihi da abin al'ajabi a wannan tsibirin na St. Helena.
0: Ai dole.
1: Don haka ya gaggana ko kuma ya samu ganawa da sarakuna da yawa kuma ya shiga a cikin hotunan daurin aure da dama. Masu irin yawon bude ido su ma ya ga dubbansu suna zuwa suna kallo suna daukar hoto da shi
0: saboda jimawa yana rike da wannan kambi.

0: ruwa bai ake kare bulantana a ce an tara sabuhu buhu a kofar gida a'udhu billahi
1: sai saka abuhu ya kawo gida bakin kofar gida ya aje wata kila idan mai bukata ya zo sai ya saida mai sai ya dauka ya tafi
0: la ilaha illa kuma an fadi nawa yake siyarwa
1: a to a labarin dai ba a fada ba amma dai binda ya faru dai su makotansa abin ya dame su sai suka kai kara a gaban kotu kotun da aka yi shari'a aka saurari har da shi wanda ake zargin sai aka same shi da laifin aikata wani abu dake da barazana ga lafiyar makwabta
0: kwarai kuwa
1: wanda yasa kotun ta yanke masa wannan daurin na makonni biyu da kuma tarar naira 100,000
0: kan abin da ya aikata
1: abin da yayi
0: to ai shi kansa ma bai tsira ba banda ma makota
1: to ake san tunda sana'a sa ce wata kila yau da gobe zai iya sabawa da
0: da warin kashin
1: to shine je makoftan da suke bayani suka ce gaskiya yayi warin yayi muni sosai ta yadda ba su iya hutawa a cikin gidajen su cikin kwanciyar hankali to daga nan ne kotun ta yanke masa hukunci kuma ya dauki alƙawarin cewa ba zai sake hakan ba
0: kai na da Kano ko da me ka zo an fika to Allah ya kyauta saboda yene ne lokaci anan zamu dakata muna godiya Haruna Tangaza ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: samu ƙarin labarai daga BBC duk a wuri daya wato bbc.com/hausa aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri batutuwan da ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet daya ziyarci bbc.com/hausa
3: To masu sauraro sai ku garzaya shafinmu na intanet domin samun ƙayatattun labaran da muka wallafa kai da ku sha'afa za mu sake dawowa nan da minti 30 a shirinmu na hantsi amma yanzu anan za mu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi sai kuma Lawan Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC

0: Mai sauraro barkamu da warhaka. Rabi'a ta kabarin ka cike farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. Tambayar mu ta farko a wannan makon ta fito ne daga Isa Mato mai fada daga Jamhuriyar Niger inda yace yana son sanin wanda ya fara kira makamin kare dangi wato atomic bomb. Abdullahi Bello da Ginza abokin aiki na ya tuntuɓi Farfesa Yusuf Aminu Ahmed tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya ga kuma abin da yake cewa
1: wata sinadarin nukiliyan da ake samu a karkashin kasa ne shi ma ma'adanin kasa ne yadda kowa ya san ake fitar da su gulagulai su abun nan a ma'adanin kasa ne to shi uranium ma wani ma'adini ne wanda Allah ya sa a karkashin kasa to shi ma'adini uranium din shi yana fanni biyu ne na daya fanninsa wanda ya fi yawa a kasan shi ne wanda yake kwance shi ana kiransa fertile wato shi baya fitar da abun nan din nuclear sai dai kamar a ce an tafasa shi to akwai wani kuma kadan cikin kashi daya bisa dari din shi kuma dama tafasashe ne a kasan ma haka ake samun sa to shi ma'adinan nuclear bomb din nuclear da wayannan ne ake yi amma ana an fi son yin shi ne da wanda yake a tafashe din wanda yake da karfin sa dama ba wai an so a yi bomb din nuclear bane tun farko ma ana neman yadda za a samu makamashin da za a samu mawutan nan tarki da kuma makamashin da za a samu kasan turawa din nan su sanyi ne da su so ana so a samu makamashin da za a ringa dumama gida da abun nan to wannan uranium din nan shi an gane akan cewa in ka tafasa shi din nan zaka samu zafin da zai dumama gida kuma zaka samu abun nan din zafin ya juya ma turbine din kai ya maka wutan nan tarki to daga nan kuma sai aka gane to ba wannan zafin kawai yake fito

0: suka shiga bincike da ita da ita Irene kenan uwar yarinyar Rosella da mahaifin yarinyar sai suka dauki irin wayoyinta da abubuwa haka wanda take shiga kafofin sada zumunta na zamani suna shiga sai suka ga cewa ashe yarinyar nan tana social media
1: tana shiga
0: shafukan sada zumunta kuma da take shiga sai kasance tana irin bibiyar irin abubuwan da ake yada wanda ya shafi irin damuwa irin damuwar da take ciki
1: na gane
0: ka gane ni fina kamar kana cikin damuwa sai ta dau waya irin bibiya ko irin tana bincike
1: watakila tana binciken idan damuwar ta faduwa jarabawa ne sai ta yi bincike akan
0: yawa
1: menene wadanda suka fada jarabawa ke
0: wani yanayi suke ci kuma me suke yi
1: haka
0: to anan ne fa in ga maka sai ta shiga wani shafi wanda ake cewa just a dead person
1: na mai son ya kashe kansa
0: kawai ne shafi ne na masu son kashe kansu
1: to
0: to ina ga shiga wannan shafin sai ba ta dama sai take ganin abubuwan da ake koyarwa a shafin har ita ma ta koyi yadda za ta kashe kanta
1: yadda ake kashe kai
0: to wannan abu gaskiya ya daga wa iyayen Rosella hankali sosai sai suka ce to ai akwai ma laifin waɗannan shafukan na sada zumunta saboda yarinya yar shekara 12 suna ganin kaman shafukan ba su ba yara kariyan da ya kamata
1: eh ke san ma kwanan nan Burtaniya ta yi doka cewa duk wanda yake ƙasa da shekara 16 za a hana shi shiga shafukan sada zumunta
0: haka kuma ka san ko banda ma Burtaniya ma mun yi labarin hadaddiyar daular Larabawa
1: da
0: ita ma ta kasance ƙasar Larabawa ta farko da ke daukan irin wannan doka cewa dole yaro dan kasa sai shekara 15 indai ba ka haura shekara 15 ba bai kamata a baka manhaja ko kuma wayar da zaka daga shiga shafukan sada zumunta ba saboda yana gurbata tarbiya da koyar da abubuwa marasa kyau to kaji fa yanda aka ita wannan yarinyar ta rasa ranta kenan shi yasa waɗannan iyaye suka maka kamfanin Meta da TikTok a gaban kotu amma dai su kamfanonin sun fito gaskiya sun yi martani sun kare kansu sun ce su suna kiyaye dokoki da kuma irin yara kanana akwai kuma irin parental control
1: eh wannan tsarin na yadda iyayi za su hana yara shiga wasu wurare a
0: yau sun ce duk suna da shi to yanzu dai batu dai yana kotu dai tsakanin wannan kamfanoni da kuma iyayi kan mutuwar wannan yarinya Rosella
1: an sha maka su kotu kan irin waɗannan abubuwa
0: kwarai kuwa
1: kuma sai mu jira mu gani wanne abu
0: wani abu zai biyo baya
1: ci kotu za ta yanke amma ban sani ba ko a labarin an fito da wace irin damuwa ce yarinyar ta shiga har ta kai ga ta dauki wannan mataki
0: kiya ba a fito da irin damuwar da yarinyar ta shiga ba amma dai kawai an ce dai wayoyin da ta take amfani da shi da kuma irin littattafan da take karantawa babu mamaki suna da alaka da dalilin da yasa ta dauki wannan mataki babu mamaki an aka bata labarin da bai dace ba ko kuma wani abu ne daga hankali har ta shiga damuwar da ya kaita ga kashe kanta shi yasa ake kira ga iyaye da suka sanci masu sa ido sosai kan ƴaƴansu su riga lura da abubuwan da suke musamman da wannan zamani na shafukan sada zumunta ko kai a gida baka bayar ba yaro yana fita baka san inda zai je samu kansa ba ko na aboki ko wani wuri haka ya jawo maka wani bala'in da baka shirya ba
1: to umma sai mu ce Allah ya kyauta to da yake kin yi maganar kasar Italiya wato ni ma labari na gaba a kasar ta Italiya ne amma a tsibirin Seychelles ko a tsibirin Seychelles akwai wani yanki ko gari da ake kira Saint Helena to anan ne aka samu ko kuma ake da kunkuru wanda yafi kowane dadewa a duniya kunkurun nan shekarar sa a bisa kiyasi shekara 194
0: a kace kakanmu ne
1: ba
0: shida gaskiya
1: to a wannan makon da ya wuce ne shi wannan kunkurun da ake kira Jonathan ya shiga a hukumance wannan kundin na tarihi na Guinness World Record ya saka shi a zaman jakada na musamman
0: lalle wannan kunkuru
1: ke san ko baya ga bajinta shiga wannan kundin na Guinness World Record to idan ka shiga ka dade rike da kambunka to zaka kai level din da ka zama wato Guinness World Record icon jakada na musamman
0: na
1: shi wannan Guinness World Record to shi wannan kunkurun ya zama a cikin makonin da ya wuce jakada na musamman
0: na wannan kundi na Guinness World Record
1: saboda ya dade rike da kambun kunkuru wanda yafi kowane tsufa
0: a duniya dama an ce ai kunkuru akwai jimawa a duniyan nan dan na sha ganin mutane suna magana da dan karancen da ne an ce suna iya kai har shekaru 300
1: kaji
0: wallahi haka ne ji
1: sai ka ce aljini
0: suna jimawa a